0: tem wes wa pe che ha la mena la te se a ha ta bona je bit ne wa kam ma da da bun na ak we ne kna da ne te se ta ko ni pi lo to mena pe ma ta dai ma lo inu cha kha cha na me ka tok ta se ne yo ka a ako di yau si ba mi ma ni la ka tu ji kha te ta no ta ko ti se na ya se mana ta kulang la je bitinung la kana la la wena chiu ipachak na la la ya besi al ambal go kulak ta makwa inuin a pelong ga to ang nei ang nei ni la a ke jok ke jong wi ulak tuin ma tu ma mit sa lo ta tu sa ne ma yu hon so la ga chi ko la ya ana ta na ha yi ma lek ta bun la ta makwa ta haluna kalau nak aku kaya tidak kain kain dalam sebab lain juga, aja kau ingat apa juga Allah Allah ini macam tu yang ni. Kalau nak yang kata, kalau nak yang kata, macam aku tak pun. Allah kan, teman nak kalau nak tidur inusir kau yuk ambil mana inusir jauh kata tak tunun. Suara tamak kuno inuit atok tau sama matai lang. Piluang waktu medaman na ukhaw sik inut ditun. Dai malu khawi mabalai lak tukulun na da inut ditun la kai gata. Ukhakan dari akasim mabalai ngitun. Hanwilu tamang arta da na ukhaw si wabim maru jutakak tu dai makalang. Jai bitinungak dusak pagi gasim mayabun.
1: 1329. Inu singit asengulok simamata umarok sinung mik daimang nalima insurado haksimat sulik haluna at piw singit ito nutabir luang ito ni nalimyo dun niyong sulik piw sakta kamik amisukan lalun ni inutidok to ni ukaw sila kayar ni kimagay nila haksiman niyo at upanay ako na isuwit taman na dahil na isimarok Unik sahun na itu musuni, sunak kuti, kuti, sunan ni aku ti, tenam malu, asimam mata, inu siu, asimak itu dingin ni malik misuti, inu lima, katuk sunan ni leja katun ni suli, nuga lingu perle ala siu nu, uhau siu, uhau nu, aduk tau nak pau dingan, tunggal berhalua nak pau nu, inu itu luda maksiu dingin nak pangan ni. Makuningaw na pak, makain nikot nakiksisiyong ninik, inuidlo hinilo nakiksangin nik. Nakulin nilo umalok siyong nik, niyok ulit sa nik, halunang nito nik, niyok ulit sa takasak sulik. Ingik ako di namang aliyakaw daw at sinari makait tunod, ikalit siyong tunod, mitiyak na yati ulo. Asit ilgit siya lang

0: ningin ilia kadarok dilo aminga. Uhaw siusu ningin nakarok simal. Halay atok tosu na si Tongata. Atok tosu na si Sutilo. Sanok kadarok simal misutik. Uhaw silagit. Sustin, mitsanit. Dega usak tisigutaw kada sanamaning at sukut sininik. Alas tisimaw di tisuti inigut at ilin niyay. Kaori mayagot siya itong lakay alo si Maru, ukaw si Magad nilo. Ukaw si Lokti daw si Magot at haksuti. Kinmigya kaya ako sinit. Ako na daw siya ako sinit lo. Kimut siya ko at siya ako nakpali kaya ako sinit. At ako na siya nila ako si Magibo. Kimut siya ko at sinit ang mata, sikiti unot. Uksol tutunik, awla o tilinit. Amisyo, tiyong niyo daw siya kaya kakata si Maru. Isimaral siya kaya hati si Marulo. Kimutsiro niyo niya hangin. At ang lakit daw tili ko suli. Ibigay na daw siya niya ako si Magibot. Siya ko yung numalo. At ang tawag ko may ramik. Asiro niya at siya katang masuti. Makuha. Ano liyo ko niya? Kiling niya. Upto kasinganik. At sanato na liyo ni mo. Sokmisak niya. Kamuti. Yan ni sa liya kaya ako silin niya. Nanoy ko siya niya. Nanoy ko niya. Nagamihing alam mo, imalok to si Wit. Hamuti, sung nalok to si Maru. Kaminyo, una ataw siya. Hamuti niya, kimut siya ko din niya palok to. Puyulok si Mangita ka atinga. Kalok to siya ikuti. Siltulok tayo niyo, liyago si Matsune. Kilitaw maninga, at sunato rin na. Ikaangalo liyago si Maru. Hamuti, sibuk pasingani. Uyak nilita. Kilitaw man nga at sunato rin na. Ikangalula ka si Maluk. Hamuti, sibuk pa si nga ni. Uyak ni kita, nukliwa ni kita. Kitok pa si nga ni Tsumi. At tanayto, liya ka si Maluk. Inimini. Taan na kalok to sa ikuti. Nukwiti yung pukak tabiulo ni. Halikat na daw luwa ka ikuti nga. Hamuti nyo, ukumay to ni usiyun. Kalok to sa ikuti. At utay ko lok si Maluk. Hamuti kalitaw sugo si Tuang Matasikitun. Hamuti kalitaw sirakayo tuti sana si Marun kalit minut kalitin minut at kalitaw sugo si Tuang Mata. Nipitahayahan ito. Inuit makayati yung nailok si Matangito. Piusingit, pihutingit lo, sunakutingit, piusito kaulumi yung nailok mata. Isumanak pala ang ito ng tetsumanit lo, undumintay ako sa halaksutik. Kisiyan na di amisut. Yusin makayo si Marut, inyot siyo tila kayo. Kauri marabog yala sa tigi si Marangita, ili si Maraktarit si Gaswa ko taon ningit. Nukak siyo sa tig, tinuwa ang upalero nun, ay tututaw yahang ningit. Nukkawra lo alak tiwi ni, inyusok ni, sunatuin na it, nuta ang upalero ka sa alo it, isumanak pala ko na yan it, sunalimaan it, kalli si Malito ang mata. Inyuin nukak siyo it, ilitsinit sa hang nayagam na yagamit. Ili si Manahatar ngay nakot. Si Timarong ilakto ni Dayak daw ko si Nimi Ugduit. Iro pala yan ang minyot. Iro ko yung niyan ang minyot. Ikiyuto niya ni Ukuninga. Tiriglo, buwalo alik, sepka ko kunok. Hakokta siya lak, hakokta siya makit, kamatatariyo, ang mawalipak, akto. Inuwi kangalong ni, ato kong nalok si Mangito, unang ni, imakmiyuto ni, Umurang niya, sugul ka loa kami, umiyakan lang, sukat tunik, awlaw tilinot. Kasi yan namin siyong nakusayit, kawali matagong na ito, na awlaw, sukup sinita, atinginik, makuninga. Sarilik, isakurak, igya, ikki, pamiyak, amma, ito. At sunak, na awlaw, at ako tinga, na ang mag, ipakakumik, atilik. Kasi yan ilutaw, imang miyotanik, umurang makamiyotik, naukuti, igimakumik, atilik. Nuumiyo ka kaso, sugiyo tinik, duk kami at ilinik. At sunangalo, naukya kaya ako din mo at ayok, alok mik at ikaksun eh. Takwa o kakatakta ka, na ikiwa mik, ikiwa kay napig yung ditin niya eh. Ang iyong makayalam mik, iyat sa tahalap kayo mik. Inyo yung kausing it, urot ka daw ka sa wakat na sitpata. JPT niyong nga po nga, kang ikaksun
1: eh. Ay, kaya na may ala JPT, daba na eh. Wajaro housing yaga palet ila atok tawal le hatarne tu at chaminga do en poir taw hatarne ang mata taman to kay swal le ani yuk ukwat tak nunavut nunavimilo da banita

0: Ah, hey, go Habs, go, Marielok. Danona Eva Deer, Tukalogoti. Harp Seal Dance, hey, Goliwertuk. Ah, hey. Tamani Kutuami. Tamani Miongi Treat, Amisupalo, Musuela Mimata. How pasalo, Katimania Gosi, Halangamata Tamani. Uy, nunabim me, uyagan niya nekmut katimania gusit, 2026, tamani, tikisima langam me mata, nipiliw, kasulakalok me yunga, kanwang ikuta. Tusak sa utsiko matwintsunga tamani, katimania gusit mata, ahay. Ahay, tanaw na, sali anahatak, pipalewi likatiligo, nakalas me yabut.
1: Sali wunga, anahatak, tamangat, teng sumit, tisakat ka niya, nalalok niya ako tamang ang ya, kupit na sakpali ya, lawa ka na suwagalok sa tasukka ito para yak matunan. Kupit na sakpali ya, nagayang utamani. Ukiw, ani ko, nakayarato ya ka tingi mat, sa samoy lang mi at makawala nudlo ni kaya, ipa sa lomili lak mi mat. Ako ti nga asit, simit na simat kang wahat nila, at tayo ito hatta kami, ukiw, kami sa utsakik, silak nila na tapalo matat kaniw kiyo mi kipigok to matat kaniw pat masakay ala sila o iba mi ako sila sok tapalo yak palang mat kapag masapigyak na yak tau to ako mat ulo siyo titiyo kat sila lay sa din na trawak pa sa ni han ni pat sa ni tayo mga nga po sila sa amin na may maksyon ni ako makalat to binuyakalwa kami taman ngayon ako tik kik sa taksi ngayon ako wak tapalo si makalok sa ni man nawla ko po ng sakya kasi at biniyak ni harap si mga biniyak na kinda niyo nila si nilo tapos ko alak ko ti si ko ti si mga at makaya at biniyak si ni man nila si mga at ni si ti di si mga ni ta ima pisip bigyan ni ti paro at tamiyo na nalihim mo ni galak ay may tiyugin kukiri mga raw yak to apot ilirin tibut ano mo si siya pang ni matalun ni silak nilin na tumut. Taman na ako tik hakaw kiling ako kita ako ano na liwilo na ayok at sa kaya amit tuwaro kami. Apusak si Tim Makiyarong mo at maan na taga pukto yuwaro makiyo hata to ako tik at ako si Tim na ubiugun na sunilo. Ulo ni ame sunitay may lingasungo kami tayo may tuwil na kayo na may ula. Pukto si si Mayoro kami Lalu tu mata awak mana ni gua tiri, refa si tema isi macam ini macam ni. Tiga lahun nangai macam awak sih macam ni nuna lewat singa kamera kerja dia hak miman. Atau si tina lah kat tiga gua ni tema ini nangai tahu sih kami dunia kisah ni kami juga ni. Apa tu lele tini tu mahu mata mana? Apa sih tasi? Ukir kerang itu mahu tu soplo. Juara mereka sih memang aku ti time itu orang ini tu mana lebih luaran lagi aku atau istimewa seni lu ane makau nihangi hatta tu ucap jaga ni time itu mana kena menjual lah mana kuyu hari tu harap mengalami ni takut na hari cengin nama bukti juara mampu ti bahu ti kami hari pangkat itu piat aku tahu cerau keluar ni kisah ni time itu sebab cumi sangat banyak video Tawi yung ikanlah si ma warliya galakalaw, gawagalaw ako misun. Tay may tu, may yuman na, nung nagijabutak ka ni, akta ukiyumi, silak ni tupalo, silak ni lin na, mas tupalo yakso ni tay may tu kami. Man na upot na sakali, usige hata sa minyo mi, tay may tu siyangin na ko ni, awla si ma warliya sangwa galak ni yugalo, tay tsuma ni awla si ma hatrawi mata, Atatak kuyabut. Hatta lok si magtara. Sago siya at atatak kuyunni yung rukasya niyong mat. Kisita ka sa wal. Kota ringin na so min naglibit. Atataka. Uy siyok suni. Uy niya suni. Awla si magtara lok si magtara. Hauta maan. Uy siyok suni. Uttu niya suni. Mali katapasu ko. Intu wikuti wat suni. Taimitu na hatta si magtara. Aku ni loh Allah si maha terok si mami juga kubat masa kaya kami mungkin nak dulu Allah fakut Agar tu baik mati sih ni, utak sudah. Tapi itu waktu lok semua lebih buat mana dia sih datang ni. Cuma ni new waktu juga kan hek ni tu ni, tahun ni lima tiga langan ni. Mana Allah sih maju halu asung ni makiruk ni yo. Tapi mar, aku ni uti gigi ni. Sunai aku hatta lok semua ni kata, hek semua ni. Panik kita saya pun nak hatta suni. Ti, mana Allah kunik, nunggu kita hatta. Lakshan ni juga sikku dia alur itu amu sikku tu amu tu kata mung hayai majuit sikku tu apa dah guna air tiru bulu. Apa naya waktu si makan hatta si mana hatta si anu je Allah si mungkin hanya hatta si mungkin mujuk. Hai anak kata bawa tu nak kuma. Ya untuk masak pelir semua kalau waktu winna tamami sikku itu mik. Tamu kau nak lihat tikisin waktu tu hal kalau aku mesti pit. Aku panu alu. Silap nil, suatu mahat tamiyit.

0: Illulut bi kaptani ka seta si millu li ulak ni na kaptaw si man milik kaptani lunga si si mal tuha walak ni mat kaptaw sa katagan na yaman mal siya tao na si mal lawin hamalo si kitok ta si man ngay lawin ni kamani hinik ni mula ng tin na lawat tum si kitok me si kamutu na may si kuti bira gula yok kalim ni tu na kaptaw sumi hinik tano kisya ni ato kaptan ni si kitok na tin na kisya na walak ni si Amalo upat na ang mga inustuit mahigwi hapitaw ang mata taon namin kayong sila tiya pidalangan ni pangan ni galoksu ni imakuyo kilingan ni taon na ni patak aurap siyo ni tayo na nutaw laki ang mga hanim ni sa giya mo kayong suhido hanim ni sa muda tamani at akitin yun na nigiya galapi ilinu taon na nutaw kasulaki nutaw titaw laki ang sibo ni hakotiyo warlay mo yuk Inuusti mahaipuhi batta nga para upat nga ang ulito akmat. Kanya sa ako si Tamash, chitok ka sa tita yung nagtutito ako kani. Nakan mahaning nilo agalapit siya nilo, imaklo si tiyak siya nilo taon na emain ni kung ano, tamang mahaning ni sabiya mo, sana yaw pichi kasi o nimini tukap ni hatma yut, Jewish camp mo na kaktaw yun. Tamak ko alok ko tita yung mga sana yaw ng natugalot, taan mo kasi alam mo ulang ayok. Tao nung asanik ko bitahan mi mo tao nung silataan o ayilig. Kasi alo kung ati ko sumo makotik. Apigyak tao lao yung miyugaro. Isiya ni khamit to alo kong innamat. Ulit sa oso ni. Siya kong anumutaw siya miso ni kumo. Tay may lao kong innamat amon nakasap tao kaya laki yan. Man, no, pat nga sigo na kakotiyo ko lai mo. Sanik ko bitahan na nin maku akiyan eh. At kupat tao kaya hataro yung matukip ko. Ham chingan itu ang magku, sanik ko ito hagel, salum masaktaw lao ilu dia kutaw ka swak suni, dahil kung ngayon pikisyan yung kain mahaktaw lao yung muzik, atok kalim nilingan ito kan nakupinga. Amalo, tamahin nun alitin ni sigulat yung halaw yung muzik, tamak ko, tegayak ni Nikulay siga swak ni muli ngayon, mito walaya ka swak ni hilangin ni, ututigiri ko tamak ko at sige kutip, Silami, ilak kayo na suot, suyo kalak mga at, suyo hak ni mga at, kawis-kawis mga sa kutiw si Wattit. Tay may tunilip kayo la, ilip kayo yung lagi, upot nga, siwa na kakutiw na kaktaw, kumita man, kayang kusumi, security camera, muna kaktaw, dirayak to kalak mga at, dirayak to hak ning kalak mga luni, kinagkupirayak ni mga at, hawi mga sa kutiw sa mat. Tamak ko, nito wa sulang gyeng yung patngak, si mo nakakuti ko lay mo yun. Amaldan na kalaw yung mayabak ka ni kutuk, tingo wiyar, kami yung midi hao. At ako yung na yung makka ko na yung sugalaw at sa mga rik mo yun eh. Susak na yak vidi yaw walak sa nilutay may to at talaw yung Arctic Char Festival. Ilta kayo na lipalaw at talaw yung aki mayawal tolo at sin mito sak na yak ni wati at si mawtigi wat palinik. Mito apto ilok si mga loksa ni Kersit kayek si mamat pingwa viyaro sukko si malok mat imminin na tuin na sukko suung ito walo igalay akita karakti ko ni loksa ni temet tuso ni sana malay ako ni atok tawag na iman sa sakakil lawdut kasi ay may yakton nito ay may tao mamiga may akil yakto lari upat nga aksi ko na hapsi ako tiyo naksaw na kalilok mo yan yor si malok niyo Mano po nga kikik mo yung dula ko na walang matipikir na rin ako. Walang minna na ako na ilat sa kika yakta niya. Takun na ako yakta niya yung naksa wala rakti. Ay may lataw si mayok kaap kita o yakta ko niya rakti ko niya. Ay mat kanil ni di hawa. Tama nilu makita o tiktan na nunalimik. Nunalimik. Nuita o makatalaw yung makita o tik. Tiguyo mayuwin akong nag tamaw nga. Tama na yung yakto wilso, anak ka kong nasikita kong nininim ni halfway house, layaw so ni makita o tig. Tano, sigo ni tiniatok tawagin na lagi yan, sigo ni hakuti walong ina to. akuniatuktaugunnaimat uningaariyaarttalerujuqqaanituinna inummarihautiliangulerajanni maatteimeluqutiwortsimilu timiyuna uningaartaawortsuni taimettuwalerataqsuni ukkuasimaawattunnama taimangat isiani suguleqtiuqaqsimaluk miyulli qaagutis ilaqmiyanga taanna katinnganimmarihakutiilaariya taa tamaani kangeqsumi June 11 tuaqneriyaawullaiyuq akkunuhanuileoqutiullaqi hanuileoqutiullaariyanga katuvik nunallima kavamakkuni pisimajunut makivikunnali pisimajiit kavamakkuni lupisimajit akkua katinnganiqaqajariani tamaani uhaqsimavallaimijit taanna makitautiuk sivunitlaqiyanga pitsutikillugu imimmat ukkuiqaqaqpisaruninga sugunermi neriunaqalakkitaruminnamiyuq ikajaqsimajuqataqaqpisimalloqsimammat tamaani miunik pinasugaqaqpisi utiuqaqsunilu maqaittusujiit ammulu taikami isuaqsaijigalait makitautiviruami igajiit salummasaijiit kiujiit pinasugaqtisiaqunnaqtaqaruksiniuna piikvalaqsimavalakmiyuq makitautik huyanaqtausimangituviyanga millit nipsaagutiagunna tuugaluaq ammalu sivulaktivut uqaalaujummiyuq taakkuninga puliisikkunik lakatinga xatigiinnisaukallaavalik niminik puliisikkunik hanuilikmangaata hanuilingagiaqugi likmangaatalunniit ippigusagiaqsimanuqsaunereiklimi taakkuninga puliisimik tamatsuminga piuyuunereitsumi uqaalaujummiyuq sivulaktigiyagut tamaani puliisikkunik matinnaasia qasunnisaru valliyaniginni uqaaguti xaloojummiyuq xuaxautialugasiginnanu taa qastaqtaulaaqnianaqtaumiyu upiqngaaqulaqajuqtakanna xuaxautigunutaungutukalluusuni mikiyuuqatsunnu taimettuilermi xuaxautial taalaaqia uqaaillaujummiyuq xantusupuatkut nunalimmuulingaitsani tamaani kangeqsuni ammalu iqqatuiikkunikkua tamaunga vammimata nunalinnuuq vammimata tamaunga suumummiyuit uqaalaujummiyu sivulaktivuit uaxakkai pakkua iqqatuiilleriyiit tamaani sanagumanukminik kangeqsumi illumik nappaigumanukminik uqaqpaliasimalerianik iqqatuivitsauqajaqtumik taakkuqalu nunalihanitattiniittut iqqatuqtaugisigiaqtuqattaqunnaqajaqluniuk kutsua liasivammimatuilangi iqqatuqtaujariariit kisiani tamaani kangeqsumi nuutsivalliagasugumagia uqaqpaliasimavallailakmiyut iqqatuiilerinakmik tinasuaqtiuqattut tananna hanuiliuqutiulangavianga nurinnaha qutiginneqaqsumiuk sivulaktivutta uqaagutigiqqamigilaujummiyanga tamaunga nunaltinuulingajuq imiilingatsarut namakkuaqarlutuulaukanniamata nakuqmiimaqiaaliik igiaqtikainnaqarinna
1: asuguuqlisaali nakuqmiik
0: ahilla tusaqutilaaligu
1: atsunai

Bingo D4 to got new 6 face cards. 400 game, 4,000 jackpot. Sam Merenduk, Agnara Cognac. 2905 extension 2611. Anna J. Cognac, 0216. Sil niya ko na hawa sakta ba ni Uno, ako palo. Uno ba't nuwa yung galail na ngayon, 60% mahan ni Galto na kaya niya sun Uno. Hamal Uno ako na gani. Ano kaya nga to, na may 240 mo sa ngunin lik, low minus 3. Ano kaya nga malti, low minus 9. Hapot nuwa yung galail na may ila, 40% mahan niya. 60% may handigal to na relic. Ano kaya ni kay may 24 mo sa mga nihalak to high plus 1. Nakamay mga ito nga skin na magkita ni kutahopat to sa otlaro.